0: صدق الله العظيم.
1: Diğer dersi ki Kur'an kevim.
2: Angadi ungan nadi muni foi filwa dinumuga.
3: Tedu veri kamayeko.
2: Eku veri kamayeko.
3: Eruves miharuves rayitunnaeko rayitunna emme gatuga. Divehrachege adu.
2: Engha satrste ka saalis nu kilohertz medium wave. Addi hanu 1 megahertz FM band.